a day. On any 2 million in Ebra. On any year, I assume Jehine. Man tam piano emma ayabisa onu ni gwan shafo pa onim ni nwan onu ni yen franka ni yen akochem ni ya botri enti aya mensuro mensuro yen ni erwade na mo aye nsuro ni ye fam ni yate ni ekoso ni ye hunu yenne ewurade nam nti yensuro mensuro mensuro yenne ewurade nam a aya mensuro utie asempa fm 94.7 otini ni mpa igba imodin aya no ma bebre na yebisa se ewurade nyankopon adom fie ni wabusua obi aho etesen ejidie se ewurade adom obi aho ye yensusu onyankopon otumfo no adom ni na daroma yensu ye ho eye papa papa midin ade solomo jesi ajekum utie asempa fm 94.7 Chumedia ya tu din se otini ni mpa ibwa imo den. Eye no ma bebre.

obi ti kuro bi mu a sa kuro na so na okunafo bi eti mu bie otemu afo yi okunafo ni de na sem ko dan no tresem se na sa otemu afo yi on suru nyankopon na on feri ni panso on feri ni pan nyehwe obed ina sem ko dan sa otemu afo yi oko ne no watu na to ha oko ochina no watu na to ha oko bosume no watu na to ha na wotwe no watu na to ha na so okrafo enzu so bon ni tirimu po se se ono temu afo no na owotumi so tutwa gine no wa ho odin se oka bi manu yi na wonu ka eye fana no ewo kro no mu no no an odin asem no beta no into ba krafo yi ko so odin asem no eda otemu afo ya de kopi so temu afo ya ka woni tiri mu se enyemi na meka o eye urade asem na e ka e wo luka asempa iti dun otwe no otemu afo yi ka woni tiri mu se e wo mu se mi nsuro nyankopon na mi mfere nipa nso Mim fani pan yahwe sa wosun sa usa sa wanyini sa usa sa wosun sa wonso mim fo bia nye bibia nansu di oba krafo yi eye yi ma mimu atema no na wonko na wanfa ni ba oba hada bia no amedwa masum

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Friendly service and fearless nina. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan cho bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. Edi chia me. Monday